0: mapa nga magingang katamang.
1: Dari ma.
0: Muni nga cilang bensin.
1: Awas maka.
0: Kamana biyo nga cilang na bensin.
1: Eta, suban.
0: Ay tadi tumawa ay pekubuh kamana ya.